0: Buatri desai muko airbag. Munakura ka kambuzi namnai. Ela munakura ka kuku namnai. Munakamata kamsinga ngagi moyweta.
1: Ela ela
0: Donisi. Maisi
1: banana.